Inhliziyo yami shaya kakhulu mangibona wena kodwa uyangiphoxa ufuna ukukhuluma nami.

0: Rungono rimbo rune roko shuma zwavhu de kala Afrika Spam. Ndi Trench and Son Molly Robbie Zofi Butsilo King DJ Promatic na Dendo Fela ba one apa. Dona Fela ndo mguma apa chikwama na Frank Majesty kuti dori officer vho kulangana zwifhio ngori ndi muthu ya konyongo amba nga ro lulimbo. Kha sokolindela tamusi vha ḓo pfesa vho swikela na khalitshi nga nnḓa hezwo vho ndi Choice FM drive lu funo ndo vha ndo vha the throw the DJ ndi kho to washa to India pa droboni ya Thohoyandou hune ndi kho ndisela na mbega mushumo ine vha ya Choice FM drive zwo zwino kha ri lavhelese mulaedza ine rumela ri kho lavhelesa uri inwi ni muthu ane ni ananga maroto kana brown miala white miala tshiṅwe tshifhinga arali dzi hone dzi lofo mbili brown and white ya ni a dzi mixa ya tshila tshitishi tsha brown tshitishi tsha white oh ni muthu ane no khori no ndo vhaḓa nne na go for white man ya ne brown white umfara zwavhuḓi nne I go for white 0828035684 lot of bam
1: cho the DJ
0: ana
1: thoma yanga kha lo fhungudza no la vhurotho nne ndi la vhurotho vhuṅwe na vhuṅwe na musi ndo ḓo ni dalela sunga na mind uri ndi ḓo vha na problemu yori ndi ḓo ṱoḓa vhurotho ufhio hono hune havha vhu hone ndi khou ḽa ndi vhurotho so langa haliwa thumbuni havha right hai zwo to ṋanga zwiḽiwa vho ha zwi a dini zwo to ṋanga zwiḽiwa vha ḓo huṅwe fhethu vha wana zwiḽiwa zwine vha ḽa zwone zwi siho zwino a vha ḓi gudisa u ḽa tshiḽiwa tshiṅwe na tshiṅwe a vha ḓo wana zwithu zwi right hafha shangoni.
0: Okay, kuri wa kamanda wa temile. Mara silo na chimo. Sa wana nguludza ma, why wona chi nguludza ma roto vhe? Mara vha wana vhathu vhane total. U to nomuzera ali roto white. Hati le brown. Eh ngari na mungana sa le roto white, right? Mungana ngani ko la roto white ndo mguma sa le roto white. Nga pa zwera ninga. Na mungana sa le roto white.
2: Ah, lufuno. Ndi tshile sivote vha the Chase FM drive. Ah, lufuno ne u tamba ngo ha kha vhurotho na a ti to choose uri ndi love phele to la othe. Ndo vha kanye ndi soko ndi to prefer brown cause ndi soko fanga ri ndo la white. A ti to fura zwa vhuḓi mara a ti to khetha khetha ndi to la vhunwe na vhunwe.
0: Mafungo.
2: Ndi Millicent Mashamba nga fha shandimu.
0: Kha mafungo. Millicent o khori all of rotra whites u fongara nguita azwinwe dana azwinwe lingana zwito ya idiwa nyana ya mara rotra white ndi nga mangana no pedza love ne ya arni ndi tsoko to zwiela nda a ndi nga wana plastic yo no fero and then mara nga ni blame ayan mara ni ko lesa ni kula rotra white right ngoro rotra white Millicent o khori shambara ndo vha dane rotra white ya ndi vha ndi sa thufi uma ndi vha ndi sa ita cheat
3: lufuno ndi mathabama ni kho ri kho tshanga muzika lufuno kho thetshelesa lufuno muzika wanu kho ḓifha nga maanḓa ni ri dzhena kha ile phungo nene kho amba ḽa vhurotho
0: mzwala wa khosi
3: mzwala wa khosi vhurotho u ḓelela brown abe hezwi zwithu a si mafhungo uri u vha u khou takalela ḽa marotho othe othe marotho aya nyewa no vha ha white vhu vha vhu si na mutakalo wavhuḓi na iwe na wana ha brown vhu vha na mutakalo wavhuḓi na iwe vhurotho wa white nṋe ya nṋe a vho mpfhara zwavhuḓi a vhona tsukanyo yavhuḓi thumbuni yanga mara nda ḽa brown hai thumbuni yanga hu a sukana zwavhuḓi hu to tshimbila zwavhuḓi lufuno zwino ndi tshi ḓa hanwe ni mbetshele brown ni muswala wa khosi vhomondo mutandani kha ḽa muswala wanga khosi vho ramano ndi funa nga maanḓa lufuno shumano sukana nge nga vhura ya vhurathi
0: kholiwa nga maanḓa muswala wa khosi khezo muswala wa khosi vha ri a brown ndi yone vhurotho a white lufuno Hawaiti? No. Hawaiti, kanibu ndivo wori ni bulana.